0: ekiri kumine ndato cheno etuka hika hano tuka ihira omubuto chiwewe kumbia tuwa chikaye tuwe vahimbi vembolera ehushi hushi eyutu ikere na yotu kakolera emibiri tuka muhereraya hapare na mare o awe mebere hapa kuni mwabe handabie tuyineria mwabe harombere na mberere tuka muhereraya na vushi hapa kagalawa abikere mwabe haro vya banduba kabiba ni mchi wamo tuka muhereraya banya mangena ve handabio shevya heraya habando tutekumbe abi wachikaye bibye no wikiriri na bakatu kolera abakatu letere nabe yubwichi ya malwa kumbe abungerebo wa yeshubeku merutwe hawa makumbe ubule mundu ni akashana rireta embolere ya hushi hushi ahikere mbere tuendele nubwere nubu irire tukisuka tuwa mushawa ubuanyiri konde kanje kanje tukabia etunemo ye watra nave. Valiche tutu yisenge ama lulwetu. Mutu atolera ere kola ama chinga mwevu iririano. Ngabe kolera nyamuhanga mutuka viusi.
1: Nye valiche tu hendi muna hagide kundu. Omalenge kanya omuinywa omatereko. Namoyo na nere kola. Wanene nakolile nave nilololi ya ye nilololi ya ikundu. Okwe yongasa wa maria mugu irire umiki la biro yusi. Awa malaika na babu irire usi. Minye vali chetu. Ndumuza vrekomu kama nyamuhanga wetu.
0: Nyamuhanga muto kavi usi atuwa nyere atulusai kwa malolu wetu. Neritulia cha okubo ingobu trabahwa.
1: Amen.

kucha babere baveria muimia nuluchehi mwahalo abalembia vewe kandini ane mukushima akabu wache muimaye nerio mupora ye kulo inywe vusiku luno luluchehi lo mshashe wae uwe chahango chehi anachetrabahwa uwe kendu chikabu sana ninyu nabu sana nabanje ukumalusho wa malolo mshavya muka kola mochia ukindenge kania. Lisikire, erichingaru wikiriria.

0: Valiki na tuvanzo wa chindiche haki na amani na mabaramucha omokatika maka mulibali tunye mukatse mera amano awe haki na amani kunekatu musaya omobutamenya ne mahano okatu kwengira emegambo echihu ochiku wetu na bekalabamu amano haki na amani akatu buruko shutulingu lungulushe eklesia na bekalaba umu eklesia amano awe haki na amani inekatu kwengira emevere eya na wetu amane kabe nobe mobu engebuku wetu amane meti maiku wetu itu kembi himba obuholo omobe handabe kuwetu na merongo eyotulemo amahano awe haki na amani nyakati kadibane chanda chikumiche haki na amani munga dikedi oseze vute mbune beni na chanda chinochika sondola wano mupe orelie kambale rukwata nilika kure chilumbi roshapie Robinson adi minijiri wa kugira amahano mawuye awe haki na amani itubushi tukasha kola wanda mahano awe fala ukutata shikofu oluke ngiro monsenyeri sikuli paluku Melkizedeka Omachiro echa munabura bali kibe tubanzo tukendi subia okomaburiyo owabandu maburiyo mberere mberere obana tweka ehaki na amani okwamana ne herenga hendu hetse langirekande kimuka chikebanda bekuwetu kalenjo ebabandu ababa katuburia omwana amabutwa numunalu situashi achi wachikuwewe situashinga no hai omwana no enya sana mamawe erilwa omochi suchi ine shehika eri abantu omwana no enya kende via Womachi wachahe kutina kende la nationalite yahe abandibo banabulia okomi andro ya basembe abandibo banabulia okomi andro ya koyo abasembe anahwa banaute abana babutiro kwa baba mberere mberere emi andro ya boko ya barengabo ya ngaso kwa yiti umukati kaba nabali ya botawa na chahanda echa bokoyo vano emi ati minjiku yewa ulikiba tubanzwa yotu wete komachiro echa munawire Na mtu tanza erisubia itwibe nebene, mtu eri ya rundia ubu weticha ababa kweka abasoma omugambongo kwa kabuga, mtu eri ya hindana na metre vyane kanzira, ono ni musoshi kwenene, nuko bando abashi emegambo, imuaka subaya okuma bulio wetu mberere mberere, neri bulio eri rimbere, iri erisa malire, abanaru, abaka heka, abambesa babatu wala omochi suchi, eba ya babotako, Omuisa omuka maka ikorera abambesa bano ibo lomachi suchimwe yo ebana na shomekeke abanabo nibo mochi hochahe nibe nationalite yahe bakasunge nationalite yo bate ne bakongo kutse nibo mo chihugo echo yo banalu obasera iwo maburio ogotulia bulaya vya ne kanzera noko ribulio reno imwe kasubayatia
1: wasinjo ko ribulio omwana amabutwa no munalu Eche kwanza, eshiria ye Kongo kabwa yetuute iwa kahulamo e youth sanguinis. Donk, e nationalite ukasu ngayo, sana no musasi, uwa wabuti wawo. Nero wabutuwa no munalu, eche kwanza chiri yivulia, umunalu oyo, ni mkongomani, kutisi mkongomani. Amaba ni mkongomani, nga mama wawu, ahosi hale rubanza. Me umunalu, tuwa mabe situasini, kundibali moche soche, inamobutaku na inatewe, itakusanya hole reyo. Omwa noyo, akandi mi nationalite ya mama wewe. Kundi ya uto kumusasiwa mama wewe. Donke, ekesyo yo, abatu hulikirira ba minyecho. Omwa noyo, kutawono munalu, awute nationalite ya mama wewe, amavya eni mkongomani. Baka hula ya mo youth sanguinis. Donke, ukasu ngedirwa omwa musasi, wababu tivao. Nerono ko niveau eye sheria si ali distinction donc si ali mpango rwambo si ali kasololo ako mwana oyukandi erite oko mama wiwe kutsoko baba wiwe abanane baoba abya butawa na munalu awote droit oko heritage ya mama wiwe echo abantu bamenya cyo kundi esherika white yaberi ama ya biri lingirensha ya madura wabo donc les enfants nés dans les mariages les enfants nés hors mariage donc aba naba kabota omondwa aba naba kauta kabwa tutihia donc naba nanga aba babanalu tubanenga bali abutawihia abo shabo baota madura awalengererene sitwanga watu tukande sokongolabo neroni obligation ko mama wiwe Eri ya deklare tu ama nesansi ayo okunivu eta civile. Iba vya na ma akte de nesansi. ubi uli munalu wabili utokomu kari basi abo shabone walawa etu nero ni devuare yi sosiete eri socialize avu eri, eri pokera avu ituwa kuli avu ndeke
0: muambomu meraka wata omwanakabi wa baba rino chochino kolu waliye ambomu anane wa, wa baba nero baba yono shashiwe na shabanalu wakasaba hekabasika umuiba ya nabu mochi suchimu eyo umusika kisha salasu bulini alino mwana pama handikange acte de naissance omoplasi ya randike kuri nare babi wa kia trakauti.
1: Bo, kwanza ho umatabu wa ho muhanda. E sheria si ibu hile iti omwana ni wa baba.
0: Ikabu chiche.
1: Eyo ni kutime, ama kutime manene, tulio waka hulamo patriarka. Aba uti responsabilite nene kukulio muhana, erimulungisha, normalman ni baba uyo. Me eyo ni kutime si sheria. E sheria ya shingo ko omwana awitre baba na mama. Nero ha esa hakabye kofli eri tsongo mwana. Mukayo ku ahali jije owa vana. Mkabla mjiji de itunale pura fa. Nero angana desida chubo omwana fulani oyugandisha mkulia ni baba wewe. Kute ni mama wewe. Me esa hakabye redizuita kuna beba majer mena ahwali libre eribuwa eriminyanga akandi ya hai sasa. Nangangandi shinandi. Meyavadi zwita. Mumari nereo lekererana. Kutunga bana. Habie mariage. Habie sali mariage. Mukaye utu ku tribunale pura fa. Motibasi jije. Iwe womuiso. Tatu wa. Utubure. Uyuka ni tungo mwananga nendi. Niruma na ya kare. Iwa kala muentere superior. Eyo mwana. Na mamu shiro ni mufano mumbara kuyuka, mufano oyuka endo mubuchero, na sumu asubuhi, aka ukawe endo bituwene, alinga baba wewe, amaso bana yo wabo, angana sunga yudikasyo yuwene. Omujiji ba yuka apresye, bino yuberenge. Kusebo na mamu shira baba wewe, na yuna yaka labalaba, bino yuberenge, mama wewe, angana shela naye. Alor, oko nivo mena eye aregistrema, e deklarasyo yu akibu watu baba wewe siyamwashi. Kundi ba mubaka kwa mfano kuti abia na banalu kundi amakamu na buriane amakane ndio
0: na kesi sasa ndio vid
1: iba kandi precise iba kandi precise mbo baba wewe shashiwe
0: wala okay nationality omuntu akana hiko chikine sombola rayo kuti ni automatic kundikana sunga mbo lebe mwaka sombola tia mabiwe nationality nyira
1: normalement nationalité ya bibi ya reglementi. Selo oboleche huo. Nge wetu wenu nabere kuburanti. Omusase o mundu. Yoka muhe nationality. Kundi avane nemo baana. Yoka wala mu use soli. Donge holi abu utua. Uyume nationality yao. Na shitukasa aba kali uribonga ngeyi. Wabere ngera abanene. Tumaba abu utua. Abu shaba abere utua mokongo ni bakongomani. Avane ne bakandi ya dedruwa ni nationality. Ito bakongomani tulomu use sanguinis au musasi me wa mai tazini na mwanamu kali wa uchilumbiru iwa itazini na mukali wao na ute na bokole na ute itazini au mwana yoni mu amerike
0: aho na
1: ni mu amerike kundiwa bachina aplique use soli
0: so ngata bisha nebia
1: no ni mu amerike de droit iwa kongomani me iye ni mu amerike de droit akandi nana ko ita civile ya itazini bakandi mwana ni nationalité yo. Kundi bachina aplike yu waka hula mo use soldi. Donge, ukasu nge droa yu nationalite yu sana. Na chet, vwala, wama votero.
0: Vwala. Hada nani ndiri buli mba katu ula yabyo. Ambu hamatabia, omusembe. Ini ahola. Nambu musilibatera.
1: Ok.
0: Ini anaute, okobendo angabia. Wabu lumekutse wabu kari. Esikisesyo yu weno. Omu androno, wewe. Ebi ndubile shiga. Nakabi ya biandre.
1: Wasinja. Omusilibatere amahola na bana. Inabiributa bana. Kwanza shiria iyo esikabu wa uko heritage. Siri kule distinction andre musilibatere no mumarie. Wamebi une epresipe ninguma. Aba na bo mundu. O premier kategori ya wa heritie. Mburi wabu trobo le mwanoko baba wiwe. Aba na busiabo bo premier catégorie o ko héritage yao. Mero ba ute droit eye 75% eye bendo byao. 25 pour seyo ikabia eni ya wala venyu na bali venyu. Ayo ni deuxième catégorie e ya baheritier. Alors wamavia une marié aho mukatu keri dissoudre e régime matrimonial. Donc eri dissoudre ni wambubo omundu oyu noli ahola wabio mu régime eki esabalunga. Yamabia ebe communauté universelle de bien wakandi abe bindu byoshi par de e 50% ibahayo uli ashiala abye mu mama abye mu baba. Kunde abandi nanga bakaza mbalinga no no mu baba shanga ritage mu kalewe. Ye 50% ikabya ni uli ashiala. Nero e mu 50% ikashiala yo na iwa mukaba bayo kane. Trois quarts mu hayo. Abana nekare abalabo mundu uli aholoyo.
2: Omuseribatero watauta mwana shali atalunga nebya ebindu bwe bakaso habete tubwe tungwa ngamupe
1: oyutauta mwana ngabape ngoma bwe ebindu ebiringe ebyo normalement abazazi biwe bakabya nga ni premier category na bala babo sasa ebya deuxième category selo toujours e code la famille.

0: abana bo twa tukaba so hatuta
1: bo abana bo kubiba menye kwenene wa mavya eune ewa muyomba wawo si wanga yiro kolobwalo merera na bala aba muyomba bawawo ye amadura onyushi mawo donc esiria iyo yashi abana bo mundu ali abuta omundu akuti hihye shendwa abala ba mwali wenyu na bala wenyu wa mabyu nanziri basukobendo byao kumbwa tsuki hawa wa tsuki habo iwo chenaeho bakahula mu donation entre vif donc ochenaeho mune viva kundi ne sa omundu akabina chine viva ngata chibwa chilumbira esa ukabi uchine hai ebindu ne byao sibya bana bawo wa manzi wa uliye byoshi iwe kale ko believe ngale ndache ngale ndololo yo ko believe iwale so franga sha si hali no mwana no muhuma oyoga wat baba ukere bindu bere biti kwe ukalo donc ebindu ne byo mundu choche kale ka esa ukabi uchineho wa malanga tubo omuha wa yo yuna ngana muhachendo waluwa muhachu na cheneho na bande ba minyambo babiri machindu fulani meisi wa wazalinga siku echirukisha hola baba kishikala na bana bawo nribu baba ngane bana ba mundu muma iye ayo ni makosa kabisa
0: aso mundu akahitaya hane bakahitaya mu chinyombo aso kulumwa bwati njenge anashabi hano aso mundu akahitaya eche ngakangani yango ko mundu mu hitia nichi
1: bo eti nyo nacho shikana hitaya me probleme e prefere ngaya mabula na batemwe bangabangana korombere na batemwe bangabangana na chindu na uneho me babi kuda ta obatsi wisi na shiwo nero eri jari ende ke wahani ka kartasi mbulie nyumba mwenyewe habia hane de certifika iwa muku kwa mwancho kwa kadastra utia pasale no ne yae injena maha yo mundu fulani nero bako la imitasyon nongi basa njeri nari ya wakuduki meyo itaibia chiwo me omochinyua chisa cheka kala kala eresunga prev
0: kwa baka mbuno mdonga na hande ka kartasi kasatu wa utibo inje fulani na maha rebe ye chendo chile.
1: Ndiyo, mekumbuwa ikasa yetu ya wene mutemwe muma. Kunduka sunge hindu ya herengi yeli rifi. Mbuwa uyali hande kira kartasi. Uwe ni wene, ome hande kira kartasi. Naruka sunga, echo wanakuha, kandiba Yakubu hambuno ni fodo kima, wana uwa hande kira yu. Naru, ebi oshebio, kumitu wako lebe na ahali batemwe. Nechi ndi, isi tuwebe na utama sahaba na veto vuto na vuto. Uwa burabwe kwenene. Uikali yao tu ebendo biya hii hali chino. Chindu fulani na birichi hamundu fulani. Daere changanavi chwe echuwene atembero mundu wa hole iuwene wenu wapangane ebendo biya hao. Utinje echiro nkisha hola mungisha jere ebendo biya hii biyo. Daere njena ngana kusiye aba tukwa mire embere hole wa mabi unatu kwa kaparsele iwaluwa koleri nga sosiete imobiliere.
0: Jikabia iti.
1: Esosite yodonge iwa yebya personu morale. Si cha mundu. Nero abana bawe benga ba aksionere. Nero mabe hola wanasi kone parcele yabo mapare ane egale. Nero iwebe baka haba sasa eluwa yike nipike luwa ho par example.
0: Wala. Ajuta ngana wati.
1: Me ukasu ngo wabe hola swate omwana wawu. Uyuka kwa memeati yawu inimye windu amakane nga kuburanga muavoka. Ambutunge mitu ya baba wenyu. Iwalu abala benyu ibebenga ne hana yao.
0: Ah.
1: Wabuka kolango ku wanzire.
0: Wamuhesa wanzire.
1: Esa wanzire ngani ngasi droit iwe. Niro ko mwiso kwa kuhimba manyumba. Bati bakati labo ha mwasi mumeya ka butike kenyu ku baba unywa shi yaye. Iwa mabisha mabindu binene, wamimesho nyumba, mitoka mabi ulayo me iwa na muteseka. Nero ni tuwe kumbembere mundu ahole, iwa tsukiri organize succession yao.
0: Nero abanase banga bangane ko chikiba ibo bwambo oyo lusa ibindu bibyo mu kabutika kana riba ba yangira
1: a problème est preuve ho ho yere me kakala kala kunuka sunga ne comptabilité kabutika c'est clair me kwa mfano matuka akabutika kwa mfano ikaute compte ebi shibi mu kaulaya bika la ko compte aho mungana ko le relever e compte iya kanganya ngoko okomo sifulani moi retirer 50 000 à moule parcelle. Quand tu as retiré 20 000 à moule chindu fulani. A home wanto keri récupérer biko c'est vrai. C'est vrai nga mujera a ote droit ribe ne salaire. Yo ni normal. Nero ebio shebi kumbe wa masuka loha kutse kunde oto no mundu sale nyanga gishenda chirochi tu. Wa ipa tukeri tarisha ndobe o mabe o manga ebio. byangalete roho holo mndu abe hola kundi abanene ebyo tukabashire.

We batamia wanya butembo bushi nichi nichi batami batami batami nitinga ye muri batami bani kuna kuna ngaye emuri waye batami nili mkwevu.

Mwabu wacha. Adamu, Adamu, ule hai. Na Adamu mwasugiru Mungu atino baba atu waurige nzumbu. Waurige kwa retonda ewe ubrishi tuwari yako. No Mungu mwala ni Adamu ati. Adamu umuso wawo ukasha holo. Ukasha vokari yeche rege wabisho lunda. Na waeva erebutari yao ukasha vokaga.

0: Asante sana. Amarino. Amari mama. Ajina yako nani?
1: Dela.
0: Unatoka Kidela?
1: Tatu.
0: Habari ya Kitatupa?
1: Mm,
0: mama mzima huko? Ah, mtumie salamu Dela.
1: Na salimia mama lake Forati.
0: Mm.
1: Na salimia papa jina lake Kabuyaya.
0: Merci. Sema kwa nguvu Dela.
1: Na salimia.
0: Tena sumba sauti.
1: Na salimia.
0: Mm. Nani tena?
1: Na salimia. Tati, jina lake.
0: Nani Dela? Dela! Habata matabisi yako Dela zu. Hapa tunaponda muda Dela. Kwa mwisho, unasema nini Dela? Sema merci.
1: Merci.
0: Asante sana Dela. Mm-hmm. Habari mamangu.
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Anabiti.
0: Unatoka pia Anwarite?
1: Kitatu.
0: Tuma salamu zako Anwarite.
1: Nasalimia mama jina lake na Deja.
0: Mm.
1: Nasalimia papa jina lake.
0: Wamusho.
1: Wamusho nasalimia warafiki wangu wote kwa jina la
0: Asante sana kamata zawadi yako sema merci Flemo Rwanda. Sema Flemo merci.
1: Flemo merci.
0: Asante sana. Mhm. Koma?
2: Bien.
0: Zera konani?
2: Justin.
0: Unatoka pi Justin?
2: Bien.
0: Uko bien?
2: Mhm.
0: Toma salamu zako.
2: Asalimia papa jina lake Wariso na salimia mama jina lake Zawadi. Mm. Na salimia Shanga jina lake Lovely na salimia shanga jina lake Esther na salimia dada jina lake Jisi na salimia dada jina lake Juliet na salimia dada jina lake Jili.
0: Mm.
2: Na salimia baba lake jina lake Jafete na salimia baba lake jina lake Ozi.
0: Waya mwisho?
2: Sema
0: mwisho. Kwa nakumbuka sana. Muda.
2: Na salimia mama lake jina lake Lajua. Na salimia mama lake jina lake Lajua.
0: Ume salimia Lajua Defu?
2: Sini mama jina.
0: Tano teawe hawe ya mwalisa. Balazo bade?
2: Mm.
0: Ye mama lake bade?
2: Mm.
0: Sao tuendele.
2: Na salimia yomba jina lake Kabange. Na salimia yomba jina lake Ashile.
0: Uh-huh.
2: Na salimia
0: Waraha. Tuendele.
2: Nasalimia.
0: Mm. Unasalimia?
2: Mwisho nasalimia warafiki yangu wote.
0: Warafiki yako? Warafiki yangu.
2: Warafiki yangu wote wa butte mbutte.
0: Warafiki yangu wote wa kwaranzio wote butte mburaha. Serero. Alezi.
2: Na salimia warafiki yangu wote wa kurajia moto mtembo beni.
0: Merci. Jina lako nani?
2: Jiste.
0: Ah, Jiste mtoto wa nani?
2: Wawariso.
0: Wawariso. Anakuwa kwa wapi?
2: Maveni Ngulu.
0: Anafanya kwa kazi gani?
2: Komersa.
0: Iyo. Nije.

0: ne sakaran sir salo nan e pesere ye ven
1: o kan ya wa sala wa gula matela o go le la la sala a nu ko wo buete e wa lo tamande ke are me no nan sir salo nan e pesere ye ken e ma bien sa 26 salo nan e pesere ye ven e ma chebe ne sakaran sir salo nan e pesere ye ven
2: le nu ke a ruche yo ni laire ma ma be gula motse ni no wa tina ro ne sa henwe na ma ko
0: o genda ne sa hen u ke ga ya go ho are mo we sa 26 salo nan e pesere ye ven e ma bien sa 46 salo nan e pesere ye ven e ma chebe ne sa 40 ya ni wa kare sa 46 salo nan e pesere ye ven i to fa be recola le ne sha go la matela go la wa le mwe dawa

0: Kali kachubanzwa batu ya babuya nyumu na mukwa me radio moto butembo beni kino cheche hindeche meza ya chenaba emezo yinyu ikaba ni kumuyiwa na butembo umazi ningulo deporte yini aho ukandiluwasa ewe bakende kupokera ukashara ngoro kubendo ewe mwalimantasyo ewe ndotu uteko umaveni umuduka mwalimantasyo ewe ndotu uteko hali ya amauta wera hakaba eskala ichineho tunachikutuchina kulindirire vesteline yeneho ama utawuwe na kusevotsevo wasi tunakulindirire wasa urangore uende na uye ulaye tunawete okupomade pomade eikayo mwisho nzwere ya pomade yuene wase urangore uende uye ulaye na vrebabu era vero venene vero venjinga vaporane tunu batahe mwase simushamuka yara ngura mauta watu wula wula amauta tuwuta kwa nu ima utu wana kutsevutsevo kandika wana yomuverego mungu akawa tika yingozi amauta wana wanene dawa na vile babu raki tunaweti oku pamperse mami love pamperse nunga babu raki ayuka shawula pamperse vile chichache chumumu imu eyo akashi vienu mabihiri ya lare pamperse best star nuna yuwe na kutsebu tunakute kuyo baba mama mwala wetu wase urangoro kupamberse yinewe originale pamberse bonjour yikabi mchuhusu chever tunakute kuyo pamberse nunga kubwira ayi mune shungiro mama malune bat cherenge chenaba na yafu mbrayo atia sharisha tapata pomungongo pamberse mami love ebipi mubyoshi ama nimero woshi tunenao baba mama iwe muzazi itwe bazazi mase tuwole kupamberse kwa wachenaba ewuka kolobuhingania ewuwa mukomersa wase urangure okupamberse wase urangure okuvesteline ibwanga babwera ngababwera eduka yetu mulini twabireleta ne bitumbi na risibiri byo muduka iwo nzire iwo tumikisha bitumbi iwo nzire iwo tumikisha ma amatande tuna uto ku matande awuwe wa vandu bakaba mabika haba yata ka matande ha bakaluba menye na ngo kule mundu go butaratibu tukaluisa yewo nyamba matande anu tukahira ukuki okuluaje ne rutuka kusaba tuti baba mama wase urangure okuvendru na bawuti emebala eyishundwa na bero binoni bero bya berero kwanza ngata bundi bolobolo ko bali moshombanza abantu se bashatsapera bakulu bayikalo mu kitande cyo bararamu cyo ne rusa hayo ubutaritibu babye ebune ne rutwa makure mbaremba eyo uliyeyo kumbe muri asa emashara ngura kuchi okupamberse emuri asa emwashendo kuchi oko tant etante nuyi original lakini wabere hekayo kandugo shubuli ayo eye nandreke wabe heke bitumbi kumbe wabe shubuli ebe nagonere kandi bitumbi byetu ebi byebi shikire chenaba anenabyo eduka tuyo wanalo wasaku ne ruwasa ewa heka ngandre bahe nimero kunde abantu bakana berekere banahale niliwa nilu wafunia okunimero yenu. Inimero yenu. Handrika baba. Handrika. Ni zero nefu nwanante. Mwama vya handrika. Iwe luwa sha handrika nwanansete. Iwe luwa sha handrika etransete. Iwe luwa sha handrika zero witi. Esa heyo. Etu kende vya tunakwa mene. Neryo. Wamari uti mafasirio zaidi. Inimero njo ele. Kama uko mugini ya Butembo, kama uko kandokandu ya mugini ya Butembo, mezo kinawa iko na tante original. Ya kuluwe. Haiko ya kununua. Apana. Tuko na makiti original. Na ini ya kuluwe. Wakwe baba matare, wakwe baba somo, wakwe baba mamitualite. Siye bazazi. Siye bote. Tuko na wikiti ya luwaje. Me. Wasikilizaji wapendwa, tuna wapenda sana. Nye ambayo muko mugini ya Butembo. Na kando kando, mezoche na ba.
1: muko vitu mbalimbali. Tuko na farine. Farine originale, ngano bora azame. Hii farine nasaidiaka mwili sana. Kaka dada, we mfanya biashara. Kaka, ninayua kweli uko na kioske. Mehamuna pamberse. Fika kumezo ya chenaba. Fika ukuye, ukuye nunua. We muyomba, muyomba. Ushaka funguria mtoto duka. Kule mamotanga. Kule musandre vile. Bengine bashaka jua. Mezo yetu, mezo alimandasyo, yenye napatikana mwaveni ngulo. Muko pomade, pomade haiko magala, hinauza naka sana. Vene, vene, fika ujioneye. Ataka ma hauna makuta, fika, wende uliza mabei. Me, normale makumu nafika na makuta kidogo, wende pima. Badisi na vreba vrabe nene bagalave true. Umuyomba. Tutunwe mezo. Yene ya chenawa. Bali chetubanzo wa baba na mama. Engano bora. Tutina ute kuyumwase. Ngaso meshonza kano. Onomanya handekirati ati papa honorable misisa pole kwanza na kilio. Inisha sikia. Umitandao na viko nasemu uko na kilio dadako alikufa niti ii. Mwale wetu agendire. Mwale wetu agendire. Tuwabere muziki uhinga mumu dimash. Mumu dimash. Meru nama nune wanete. Ini minute. Usanuna yuwa mahande kono. Ya mahwa. E ini minute ya mahwa. E ini minute ya mahwa. Neri obata hee. Bo baba bo mama. Bo baba ngabare mbare mbatu. Mwase okuduka ya chenaba. Mwase mwe kukuchi okuvendro. Na vera babu ranete, tunaweti ukuma uta aware kumustiki. Yaani ya magu tanuka wa mabe hakabawo. Nedawa. Nedawa, ikalu ya mabi watichichi, omovere. Neriwe usabiruwe riasa, uka shahi kukuchi, ukuma utano. Kata bakangana yono kwanza, ni muhuli kiriri, yono mabebe rekera. Karibwe.
2: Alimantasyo kubuka neneye deporte kama ni kumwavi ningulo emezo chenaba. Karetu mwara wangu kasara haji mwala watu.
3: Nje, fasi wasinja wana journaliste. Nje nga sera wanga nzia panda.
2: Kasari nzia panda mwiwa butemu.
3: Nga. Aro, nga sa hila zima mamtante. Au kasi mka okomezo ya babache na hawa.
2: Aro, ukasha sabaku uo.
3: Nga sa sabaku
2: uo. Uwitu bugeni.
3: Nga. Uwitu bugeni ya nilere kuo chicha malikina hita harno
2: eroo mabesonga uwe
3: kovina vetia
2: eroo mabesonga matande
3: kovina vetia
2: nebitu miuna mundi vihiraku
3: nebitu miuna vineyo nesomita naso seneyo ingana wabu si waba ngalaku vio na wewasa wane evi usi vineyo wakende patabe utisira shida yushi yushi
2: washi inja
3: inga
2: ilani nukwe buti abataba menya matande nebitu mbiko venoko mezo ya chenaba
3: na wase abu shibase
2: na magushima
3: abu shibase kabisa
2: mama neyo
3: aneyo
2: anashikia yonyandre
3: yonyafidishi
2: na magushima baba
3: inga wasi
2: tumwere ya bandru
3: inga wase wase
2: nama kwanza
1: si mama biyo uwira batunga oyo ka bishendo ku matande kalo motemwanyaje isimwe mu mutituka bwa hano habendro ebiteko konene mutasha ro kiraundi ali nyimana yo munzera na yumwa akabinyimani kabisa akabulikiranya langera yono kalibwe
2: munzera wo manyimani akotsobotsebona ngayika mbali ngabwo ku bendo bya kena abantu no muuri amatela unashiduka una beroramu
4: Nena sheduka ya chenaba nao, indi hiri mwaveni ngulo. Mwakabia matelae, mwabiane farine, mwabiane ya matante, mwabiane rumbali mbali. Monga na ulira matelae wabakilia waiboshi. Monga na rangura matelae, onga bianga tuwa le Mambasa, esanga sha rangura, oma chenaba, monga na rangura rao.
2: Aba treba minyumwa chenaba, oma waburacha.
4: Aba treba minyumwa chenaba, mwakaba neko mwaveni ngulo. Ewa lua biuke hikaho, ewa lua langere chibati machere chirireko rangi ya blush, ewa lua ingiramu wabuti oma chanaba morahi, ewa lua kurambo mwamono. Na ewa lua ya mwebendru mbali mbali kandi ebendru bia originala vesavesa, niwa mwebendru bia shia mauta wa reria, matela, wa renava, nesho, niwa mwabale mwatu ukalua mwabiri yu wandreke, niwa mwabu ewa lua buwe rekizisio ya uyoshi. Yomo
5: Nama kusima mama ash, nena au?
4: Inje yo nje mwanyachondo trami balraro sentu la mwanyachondo tuna au.
5: Wa matende randre ke mama ash ya. Yono kondre
4: shabi ya mwanyavote embo.
5: Nama kusima.
4: Sawa baba.
5: Sawa, ngayi kambali.
4: Ok, sawa.
1: Sima mabio oyoli nyima na yomonzera, baka maholamo mama Asha. Akaka nganisa ye, ewe uka na wako lugu hingani. Esi washa hera yolofranga, wote bete tu kuduka, wasa wahi kukuchi, oko vendo, muli ya vendo mbali mbali. Na mabe tatu ndoholabio, mauta, na mabe tatu ndohola, spaghetti, mwale hendro nene, mwase tu mwahi kukuchi, oko vendo. Lakini ushiuki ndihere yolofranga she pambersi. Akibia na marute sabazazi kunditutu utoko pamperse, EUN, e original. Ibuwa kata shababu rane chende. Na alo enobo sana tututuke ule ifarine engano bora. Tuwa habari teka hono lusanduku, banamu teka ahiu kengere, ukule weye hano lusanduku, alo nene, alo kwate lo nene, donge. Ebe kasa mamamoto beno, lusanduku uloe, alo kata sema mamamoto wa ujini ya biwe. Tuwa habari teka mwimikati na mandraze, nero abantu banda banamu erore no kundambia no abantu ko banamu tebetaho ko banamu tebetaho bakanyenda mandazi unishya banda banzira mandazi nitwa bakolo ukalinywa ndazi onywa magetse mwase mugulo ko mandazi ni mikati yuene yinaho wachinaba ona mahandikacha te papa honorable merci kwa chipindi niko nakufata asante sana kwanja pole kumusiba inyimuko nayo buhinga basi tuwabiri heria ningeshe mundi pole honorable chikaku chikaku basi baba wetu wetuhe na yo agendire okuluhanda lwe chabinyonge. Ati papa, nilikona na huko natoka chabinyonge. Kumbi ulifikia mkileyo, nitipase volo volo, ebye tuiki, reno shombanza nene no mubuli nyumba, inge bunde volo volo no kuba andreba no mshombanza. Na tuliomumi ya keye shombanza, lakini inge bwera bando wa maira akapitale, so sange muko. Tu wase wole raho wachenaba, wase wanze rangore raho, aba ndaba namulo mudurba, aba ndaba namulo mubumba, aba ndaba namulo mubunia, aba ndaba namulo mchepese nomu, neri wukari ndache rebi wukaganesu wangara ngore raho wachenaba. Ono maha ndekati, mimi niko Yoshia waboswaga, niko nakufata, ono ni Yoshia, ati anamo nye kwama. Yoshia, waboswaga, waboka abu nrubosi na malangirabo, waboka hangu, na malangirabu piere buhingeyo bu paseka angabunde bolobolo kuba kirabushi ona mahandikati ati na mie kesho ndanje fika kwa kenaba me ninapenda nikuwe nanunua farine azame ngano bora ehe mbie mke irahamena tia jina mwase na mabaku chaniti karibo karibo karibo karibo karibo batisho ndabisha tusenda muwe ngata kirilu wako ona mahandikati ati duka ya chenaba batapokea mafra kwe niko Lubero. Niti ii amafra tukendimi ya wamutu iwene. Asa urangore yoko vendro. Asa urangore tukendimi ya mafra. Ono maha ndekati ati. Mie niko apa kiono. Batoshe kungano bora ako kidogo. Niti karibo. Tuwabiri lobye farine ngano bora asa luba luba. Muruko heka mifuko mile. Murene saa. Tunawuti ukufarine. Aba ndabane mwaseba shayekayo. Ono maha ndakati mie nina kuwaka uku. Uku vichai nina tengenezaka mikati. Mwabati karibu na mawe. Nina zoye ile farine ngano bora. Tuti ii mwama biwara nino undie kashima. Ngano bora nino yuwene kutsebo kutsebo kutsebo kutsebo. Ngano bora yota ye. Nga babu ranabe rababu rabe neno kungano bora niti. Ayuleli okungano boru, muketi wale kukutipa mungano boru. Akaire bilo, omu anakaire bilo. Wamabia ule na mkolo, kumuse ule mwana, omu anashare lwala lwala. Tiara katina vena yoroni, efarine yuene. Patesho ndamisha tu senamugendra. Teknisiye, basi mwashanyi ganyira, abanduba mabe handeka kutsebo. Papa, mezo ya chena ba, iko muvile, ni kweli, iko na bunia, na beni, na Lubumbashi na Kinshasa oyo shaka babwera nje singa bitaka nyokubya botembo hakibye na bironga ye Lubumbashi nga yebu okobereyo hakibye na biruno hike Kinshasa nga yebu okobereyo ah to yebi lingale ni nashini lingala ona mahandika chatre radio moto isha tusaidia juu kuna pitaka mabipindi mbalimbali na cha haujini niti i haujini nayo ninatwe ile radio moto tunaipenda. Na chisomo kinapitaka ku radio moto niti i na chisa na chena bango kwa nawe chisomo hawo mano wo mwewe mwase mungu lu muduka kunde o chanda ne bufana na bayirimo bambu yute shi yomondo abagalimo beherase abakakole biashara boshi aba kioske aba musoko ya butrembo baba biri wate sitwangara ngorera hande hata ha wachinawa ibu iwa uchilindachi asukuduka ya chenaba wase wae kwa kuskala ya cheneho wase wae kwa kupambersa ya cheneho wase wae kwa kumatela dodoma ama tele originale uka watera uka buke wabiri rebilo fuli kwa nanzala sa ulia kisa kumatela watu uteko ama tele uwe nengaba wera wamabi kisha kuhu uka lota nande kende chenaba brede tau ukelu wa lota nande kengu kuna mwanza shofrangu kulindami badi bagalaba etu bo baba bo mama na maberi yaho tukene watote okori na rise neri ya mugala neri kiri muchibuyirire tote amena tushendelere kwa mebehende mpere Moize kale mberi aba na Filipe Makomera mukairandeke muka hamberera eradio mukairandeke muka hamberera aba Kristu na bahulikiriri ame ulotole mweno tusaberane tusaberane Echi hotole moche no tusaverani mundo makuli biashara akare temendonga tenaba. Etu wa musavera kunde akabe ditumubiye yuwen. Kandibi yebi nduwebi yuwen ama uta uwen na wera hakaba. Yo ute kuhu vesteline, griseline karote. Nabire babure benji okusu na karote kakawo tikayena mesu. Ne griseline no mabe hakaba yomu mesu. Suwa nguwe nilisore kaloma mukaya na hesanga serere loma. Na maberi ya hova trahe. Tutasha kwa mbebe ndeve hende. Alo wenyu honorable kalambu kwa misisa Timote, alo wene na wote cherero, chebuhi inga, inga shimabushi abanamu yatu wako, nabushi abanamu nyeberekerako, nabushi babiri hikayo na batu alomovere, inga shimana abayimbazi, nabeshongonga, abushi abatu wabiana buhi inga. Obole mundu kuri na rewe, aba namuasa ne hilenji, aba namuasa barashatu sabera, abushi abo na makiri abo na mezo chena abo ya mabutre pole pole okuba nyabu hinga abo sana niliheri andre omusika wetru bas na mabiri yaho
6: baba inje na mabwe mabunyumba wale na mare kanana mbunu vyoyo kabisa kabisa obunyumba eriti kwa muna mwire wala
7: mkwe wale wama yilo yoyo wote tamika nyashiko gore mono nyikushikiri
8: baba na gezina shekosa ya gezina shechikari kumuka riunye wachakalu wa munga nichu akari anwe chenzire esho njimba nga mwure rachu obu likinducho shikuwa kaya taganga muha jose ale changa mula
6: baba loba nzalo ni kati yeyi kati yeyi yiri ono vansa
7: kati ya mashabia loba nzachi
6: enjingo yenayo si yiri kwa matela atri ha ngave ha matela neyo
8: sumuta rekisha neha mwure rahare baba mkwe na u
6: kumbi na wira ano kunde bukache shonganga shangisha veri luma tenine chingo ya uye mabisa la ye nyibondi
7: mkwe wesu show wati ya matela lero wama nyehe mk

mo croise ma ya veni ngulo ne riperuzi numero 14 aha ya matela ueni original e galaxy classic awali ko molio wen ukela ya no matela awali ko nan sir sano nan awe pesere ye res na matela we sa 26 sano nan awe pesere ye kenzi anejo na we sa

0: ye okuinje endwa nendwa na namata yomwage
1: ekobana beetia
0: ila musichana na komalaka na nasema ndaenda ka Mungu siku gani
1: abo ndabana ne bandi yiba na murerarita hiwa na bandi banjiri ba yomunyuba na banda bana muja yobudzirita hiwa nebe uwo kuti ayone nakagoyida anza ngekogobidita hiwa mabarerunga ne chivilia kombangalita kushikana yomwa kuti amenya totebao unagutyo mwako me akadushikanira yomondo inyishitushikanira na shombene chikulengelenga khonelo banzalo tukatuka yahana
0: himuka na yana munanu huko wa uyele mbasti
1: ngabi na ndimukania na yene tikwata munanu mukawa za mate amondo na bendo nake nanda mondeta tokeretso ngabyo mumwe bwa mate tukanda buga mishisha tunyesha amondo nyalonga yono ya mabibi mya kibiri mukawa za mate amondo gwenyoyu nganda mojerale tenu
0: nerina bwati jina
1: anya bwati akale ndo mwalawe kwa ni muri ndale akande bishabye byatsa nejo emwalonga e
0: Zuma na kemiezi siku sina amani. Kuko mabwana biko nasema mena kowa tunalunga. Nena luna bulanga nejirarechi.
1: Unashinga koko kaso nda wakosa. Unashinga koko kaso nda wakosa.
0: Sene nako la kosa.
1: Kwa menyango koko nako shomba na shabane. Tu haba redia cho. Na tuwele mama tukabia tuwa mama iria. Shetwe tapeka. Kwa menyango dia. Kwa chuka wa huma konganga. Mwisha tapekwa. Tuhole mamba shetwe tapeka time wale wage Mundoka yishika ya No mamu lupianga genda vero venga he Abanduba nyijiba na yishigiri shiba kute nakobalumu Ishu wapa teko ndena diyo Mamu mamba bebo kayeye vero Rero shali ya hola Acheneho Mbubo mpaka chef Chefa che watenge Kushivile kwa halia Shomba babu rejo
0: Ama jaribu ne manjire Na vere mulanga ne yirelit
1: Ukabe umami nyengu kwa majaribu ne manje
0: Mundoka lupi kukulishu abu halo Manake popote ulipo Tae ukawa zutichi Tutapeke mambozi zake, tufanya hivi na hivi, ina hivuli ya ntate.
1: No mwale wage, abandu bakaba bibili biyombo, mundu wa mabita hivwa. Waba na yaka nabia kwerisho, yoba kana wako sangira. Aba mbesa manga hana baliyeji, aba mbesa manga hana baliyeji, aba teba data hivwa. Waba na tu waba na malangere. Na kwa shomba na shabani, na kuwa vika batina liyo, tutapeke zake, shigo baka kutagara raya. Aho baka langa langa kore chewara ware, bakaliba yo ongenge wako, nkabuna hambiri.
0: Shinga rene yale yatikwe ndi abalo mi abana bokana songa enabiri kale yuno ndi mukai
1: terekeza ngombe twa bidyo kwa kumbe twa wira munga mwari wage
0: yake naye
1: nje hasaele
0: kwa zengi baba
1: hasaele maneno
0: kwa kwa kona anja chekelea mtu kwa na time
1: bakaba sekerera mbuchini
0: tena nilimwambia keno isitwa ko le civile ute tayari Bure baye vero kwa malamu.
1: Nene yunga bata kwa le civil. Indi civil ya jeje ikaku hamberera hano. Unashungo kote. Tuwapare runge chishirikali. Halu na mundu nyakayo mwaka tweko. Na mundu na mabiku tulaku. Ayu nyakayo mwaka tweko. Chepaku nyakasereyo. Omuko kwa chepaku nyakasereyo. Enya veri ya kanga kayo chiki mendi.
0: Oh. Mungu mwosa. Yuna tuwa tikaye.
1: Kwa mwena beti yu yuka sabo mungu wa keku kwa ticha.
2: Kibao.
1: Wow,
2: kaye?
1: Eh,
2: wameikano utoka yenda ukaya runga.
1: Ngaya runga.
2: Mwuko, yeme sazi, ne wamwabi hizi ya lei yebiu na vya hona.
1: Habirishigala yu, eh. Amondo, tuka brate, tuwande, program nye shanjei, atituka shendo motalu. Tuwande, omosinyi ya wakati motalu, mpili, mkwaza.
2: Kwa zote, amari mawenyu, nebiu na mkesi ilabio baha.
1: Mwuko, kwa zena, na, unashi ari ya runga, na nandi tetsukeriwa tebo, nama tuwa magenda, Tuwama buwaere nga 3 semene Narutuwa shashu mwubi unabiyatu na marema watu Ituendeleshe umena minya natibao Tuwama verunga kwanzo muka lina mabimu shigeka Baraka yo mungu ya mabia tuwama verunga rilije
2: Eru aluwa sanaye
1: Ena sanaye hai
2: Omufuti mume akayandane naga yewe
1: Ena sanaye hai
2: Nikuwa chimuhanda Eru asano muka liwa waverunga naye
1: Yee tukwe choyo uleke uleke
2: Etiku luche rimete Tekata bebe elomu siku Kumite etene Mubia kumusiku, ese chapora.
1: Cheka na pola, mabebe kacho, shichina nire. Itwe bande tutuwa bilishiche, situtuwa minye mambo wa kuzini. Ukame wame ronga bibarikibwa, mambo ya kuzini naishia pale.
2: Manake, amasyariba yomote huo. Mundusi aliaka endaka sienye mukari wewe.
1: Achena.
2: Naya ne mundwe, wanawete seundangwa chavo.
1: Nga shangabwe, omoli mwenoyo yeyere nga troa mwaka nena subeka. Nabu waya emwe na chasube eno.
2: Kutuka ya runga, uheke senga sado labi eno. Kwa uwea na kuwelela, esere nga sopula fulani.
1: Awira watu ya tuku, nga shita kuhachi ya tuku. Alo franga lusi nani
2: lai. Chonga mba, uonge utubote ya vana.
1: Kande mutabana.
2: Ese wanda mba.
1: Nga shaluayo, vukure. Nitu ingatesha senunga subayo na mwondre. Akabu.

Kumbuke mama yako. Kumbuka ile tabu aliipata. Uye mke wako haishindie mama yako.

Hapa mnyalianga wanamuita ni shefu hapa. Shefu hiyo ngome kuende kutingisha tingisha mwili. Msalimia hata mama hapo. Nina mzee wangu anamuita Kabauko.